0: Sa kanta ng ibig na ata.
1: Oo.
0: Tuwang na. Sendok-sendok ko, ada yung kalalap ko.